0: Enti e wusi na jone sisi ya. Chaude na o ka chire radio abrai be sorry e radio na ve ka bi chire radio. Ani nya me ma omuti.
1: Yehuwa.